0: 95.5, yeah. So the music of Calvin Harris. And when I met you in the summer of 2026, exactly 8:30 right now. Time brought to you by iBerry. Para sa healthy eyes, mag-iBerry araw-araw. Para sa malinaw at protektadong paningin. Available sa leading drug stores nationwide. Be right back. Hold on.
1: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
2: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
1: Mas malinaw na ba kahit gabi?
2: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
3: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 milligrams na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
4: K-Pop Reloaded. Curated tracks. Iconic eras. Pure K-Pop energy. Where the beat never drops and the energy never stops. K-Pop Reloaded. Streaming loud with every beat and every bop. Thursdays with Peachy at 11 a.m. to 1 p.m. on Eagle FM 95.5 for the love of music.
0: Get ready to turn up the volume as we're turning every day into a vibe. Mondays with Anything 80s, where legends live. Tuesdays with Essential 90s, pure throwback gold. Hit deep with Wasakan Wednesdays.

Noong gabing tinapos natin ang lahat, saksi ang kalawakan kung gaano kabigat ang bawat hakbang ko papalayo sa'yo. Noong gabing yun, maila pang mga tala na para bang nananadya na kung ano ang dilim sa aking kalooban ay siya ring dilim ng kalangitan at sumubay pa to sa aking kalungkutan.